ngaholoa mo kaputia marero nga baretere shongolu mo lo eria munabure chikuhi tuka babwerango ko murembia jilie paluku kahonja katula watenwa matasima erebia mwimaniru wa kongu na biri tula watu hakandi bi mukania owakande kumakuma bandu bakobu tarabo goma moche wochino eche Kongo Demokratike omamulu analia kanaya na vikalani omumaniri owe Kongo motuliro watino ne mwati werundikania obuholo obuuma hauma na leta shate kateka ebitu ngebya leta byo hauma uma omwe kwa mana ne konte yiku yali iku eye iksi gokoba katulao jilie paluku akalinge kanaya ateno echichire obusana na rebia kumbe omu obuholo ebwa byebo kamota omu byaswatu kabanekamo kwela bakutsebu na malweni ahwera ho kusangwa abandu babirebya bakalwa busana na rekurakurana abandu babuleche kale kabandu bakahangana nganichi bakalwa na bande okukwa manane cho akatula wateno bane murebya lebya omwatsi we politik hao mane myatsi eyemikani eyikendi tekanibwa nebendru ebekandirenge kanibwa kondeke abushiko bangasa kumbe ebanabya nabe omabe oma ebyo bakande ye hekeramo na kandi abahimbani bosi ebatoka erebya bangana sunga kanga hangaha omumukania owakandi tekanibwa tukibuka yango ko